Jingiwala, Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayambur kaya nga banjalaka, and pretty butterflies. Nyimbur kaya nga, bugur kaya nga, jalamba yawa kaya nga, apapun, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugur be, good thing.